0: plus vitamin C, at pag magte-take na maraming yung mga inumin na may sugar. So, try nyo yung ating alternatibong kape, ano yung ating Santon coffee mix natin, Santon Plus Coffee Mix, or Nature Soya Coffee. At iba pang mga herbal teas na natural na pwede nyo lagain lang sa inyong mga bahay. So, gawin nyo po yun. Plus, yung pag-iwas sa mga pagkain nga po, gaya ng karne, ayan. At ito po sigurado, after few weeks, ano, ay magkakaroon po kayo ng improvement.
1: Maraming salamat po. Doc, ano po ang home remedy para sa nagpapalpitate? Salamat po, nila po ito ng Rizal.
0: Okay, yung palpitation ay common niya, lalo yung mga may problema po sa hypertension, yung mga mayroong nervous problem, yan ang nila nararamdaman. At unang-una sa lahat, ang common cause ng palpitation, yung pinatawag nating arrhythmia, okay? Yung tachycardia, pag mabilis, pag mabagal naman, bradycardia, di ba? Ay yung calcium. So, ang calcium, number one, kailangan ng muscle. Which is yung puso natin, muscle po yan. So, once na ikaw ay nagpapalpitate, posible na may kakulangan ka sa calcium. Kaya kami, pag-alabawa, may madalas na palpitation yung pasyente na daman, one of the supplement na binibigay ay calcium. Ayan. Tapos, hindi pa pwede walang vitamin C kasi nga, di ba, yung vitamin C at calcium, magkakambal yan. Without vitamin C, hindi mo ma-absorb yung calcium. And of course, water with minerals, okay? Mas maganda yung tubig nyo, may mineral galing sa bukal kung maaari. Or buko juice dahil mataas ang kanyang electrolyte property na pwede nakatutulong sa puso po natin. Pwede rin po yung garlic,

puso natin dahilan sa meron siyang enlargement, may pagbabara yan, nararamdaman din po yan. Pero boss, at the time talaga, yung ganyan is kakulangan nga po ng minerals. Sabayan nyo pa ng B-complex, yan, B-complex vitamins, kasi yung iba dyan ang nervous, may deficiency siya nervous nila, yan po yung isang tawag dito yung symptoms, yung rapid heartbeat. So, ang suggestion ko sa inyo, mag-take ng vitamin C, ng acidic vitamin C, and Santon Plus Gold. Yan po, one capsule treatment sa baby po, meals. Ayan. Tapos, kung kaya nyo mag-take ng chlorophyll o yung green leafy vegetables, i-juice po ninyo yun, or any chlorophyll-containing product, much better, kasi kailangan din ng

0: yung palpitation na irregular, kailangan makorek muna yung problema sa puso. Kaya kung hindi humihintong, in spite of the fact na iniinom nyo naman yung supplement, mag-check up po kayo. Baka sakali ho na may makikita ang doktor na mas malalim na dahilan. Huwag naman sana, pero most common kasi talaga deficiency lang ang nararamdaman ng isang pasyente. Kakulangan ng sustansya.
1: Ako po si Ramprap ng Dumaguete. Tanong ko lang po, Dok, ano po ang gamot sa manas? Nang tayo, wala naman pong sugat o naramdaman sakit sa katawan, saan po kaya nakukuha ganitong manas? Salamat po, Dok.
2: Yun yung pamamanas, ang most common

kaya sa mga doktor, pag pupunta tayo, binibigyan tayo ng ano, sambong na reseta kasi nga, sa DOH, sa kanilang pag-aaral, nakita nila na magandang diuretic upang paihi yung sambong. May mga herbal pa, gaya po ng buhok ng mais,

saka yung banaba. Yan po yung mga the best na natural diuretic. Pero, kailangan magpa-check up ka kung madalas nangyayari sa iyo yan. Kasi nga, yan po ay red flag, kumbaga, na posibleng may kinalaman sa ating kidneys. Most of the time, ganun po ang diba? Kaya, pa-check po kayo. And kung hindi pa kinakapag-pa-check up at mapapaguloy kayo sa butika, mag-take po kayo ng Santon Plus po. Habang namamas po kayo, 2 capsules, 3 times a day ang i-take po ninyo. At mag-take po kayo ng masyadong maraming tubig habang kayo ay manas. Kasi nga, may problema yung kidneys or yung pag-excrete ng fluid. Pag uminom kayo sobrang madami, lalo kayo

0: po kayo at maging hawahan po ang inyong pakiramdam. Pero ang suggestion ko, magpa-check up po kayo para malaman kung saan ba talaga nanggagaling yung inyong pangamanas.
1: Maraming salamat, Dok. Dok, may prostate cancer po ko.

cancer, siguro ano na confirm na yun, kaya nasabi niya yan. So, sa mga may prostate cancer po, huwag kayong masyadong mag-i-stress kasi na pagpalala pa yung stress. Ang gawin po natin, una, iwasan po natin yung mga nagpapabilis ng paglago o pagdami ng cancer cells sa katawan. Kunahin po natin, talagang big-big no, tanggalin po natin yung karne. Huwag mo na pong kumain ng karne. At magsimula po kayong mag-focus sa mga plant-based sources ng pagkain. More antioxidant na kainin nyo, much better. Lalo na po yung very friendly sa ating pong prostata. Ang mga friendly sa prostate, yung soybean extracts, okay, mushroom, any kind of mushroom, meron po yung mga natural component na nakakatulong sa ating pong mga pamamaga, even yung bukol, even yung may cancer na. So, ang mushroom po ay sa recommended talaga dahil napakaraming po niyang phytochemicals, okay, na pwede makatulong sa inyo. Pwede rin po kayo mag-take ng

And also, any product with mangosteen extract. Kasi yung mangosteen, nakita nga po na mataas yung kanyang phantoms, mataas yung kanyang polysaccharide, at marami siyang natural antioxidant na malaking tulong sa

0: kumain po talaga kayo. Araw-araw nang may garlic. Kaya inahumaho ang hininga basta buhay. Kasi po ang garlic is malaking bagay po yan. Kung i-research po ninyo, highly recommended dyan po those having prostate enlargement or prostate cancer din. And also, pwede po kayong kung alam po ninyo itong luyang dilaw, pwede po yan. Sinasamahan po yan noong binabanggit ko kanina, sugar beets. Pinaghahalo po yun para po makatulong sa may mga prostate cancer. Pero, isa pa rin sa option na pwede nyong gawin is mag-detox. Okay, kasi karamihan na nagka-cancer, maraming dahilan yun, nagpusibing dati may bisyo or napabayaan ng katawan, maraming chemical ang pumasok that causes mutation of the cells. Kaya sa natural pati talaga, inuman na namin yung detox and cleanse. Maraming pong paraan pwede nyong gawing detox sa inyong tahanan. Pero, yung kaya nyo lang gawin ngayon, gaya ng pag-inom ng ating supplement, gawin nyo po siyang 2 capsules 3 times a day and 5 capsules a day ng vitamin C na nasidig vitamin C. And pasyal po kayo kung magkakaroon po tayo ng wellness center sa susunod na panahon. Pasyal po kayo para magabayan namin kayo sa kung ano pa man yung pwede nyong gawin para sa inyong recovery. Kasi hindi po biro ang prostate cancer. At ako'y nalulungkot, nagkaroon po tayo niyan. Pero huwag po kayong matakot, meron pang pamamaraan, natural, na pwede po ninyong gawin. Yun lang po, kailangan talaga natin patuloy ng dasal na bigyan po tayo ng mas malakas na immune system at mas malakas na resistensya.
1: Yan, maraming salamat po niyan, friends. Mababayan po natin naghahanap ng Sodium Plus Coffee Mix. Available po sa mga pharmacy, sa mga local drugstores. Ganoon din po ha, ang Turbo Herbal Supplements for Men para sa mga kalakihan po natin na may problema sa pag-

0: blood pressure, inom po kayo Turbo Herbal Supplements for Men. Walang bad side effects at galing po sa mga herbs, mga aramang gamot. Kaya wala po siyang mga adverse reactions. So, galing din sa mga kabayan po natin, ating Santo Plus Herbal Soup at Santo Plus Herbal Oil. Available din yan sa mga local pharmacy, sa mga health shop, at sa herbal store. Sa Shopee din po at saka sa Lazada, sa official store ng Yes to Health. Available din po. And okay, Doc, medyo limitado po ating oras. Bago po tayo magpaalam, baka may karagdagan po kayong palim at palala para sa mga masugid po natin taga-antabay na ating programa.
1: Ayan, ang paalala mo lang

0: Current Administration.
1: Ilan po at ingat lang po tayo sa ating kalusugan at patuloy po tayo makinig sa ating palatuntunan kasama po ng inyong mga lingkod. Agi po ito hanggang sa muli. Salamat po sa inyong pag-antabay sa ating palatuntunan.
2: Maraming salamat na po mga kaibigan. Ating po Third Dimension Doctor, Naturopathic Health Expert Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan. Ha, ito po yung Dr. Maritano Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa inyong pong palaging pag-antabay at pakikinig sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. At ito sa inyong Dr. Maritano at ng Yes to Health, ganda ng Santong Gold Herb Capsule, Santong Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santong Plus Gold. Santong Plus Gold Plus, pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinakaling mangusti, pampalaya, curly, malungkay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Santong Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santong Plus Gold. Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Kapusego, isa akong tiyante, laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko lang ng module ko dati, inaantok na ako sa ngayon. Araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Sa pinakamalapit na

0: FM Network Philippines.
1: Manag-dash, gusto ka nga buhamis o lupoti, apandiiyang sa mga sabon na imong gigamit, hinungdan na nagsigi na lang kaugusab-usab o sabon, doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastituan na ka. Doon na kinibiotathione nga makabuti sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga itum-itum o tumtum, kojic na sa ka-anti-aging o makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake hinung sa bacteria, virus, at parasite ang gusto mo ng tirahan ang iyong katawan. Kaya bigyan ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang tamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang iyong immune system. Uminom ng Sanitol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, mineral, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanitol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Sanitol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanitol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanitol Plus Herbal Oil.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium Tea Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang magkaanumang uri ng sakit.
0: Sanitol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanitol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, blueberry, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanitol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Pinabibili sa mga butika.
6: Akala ko, hindi lang yung nagmove na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanitol Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginkin Estrera sa
7: Sanitol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mga katropa,

0: FM Network Philippines. Santo Tomas Coffee Mix.
1: Ako si Grace. Sa una, ako sa tayo kumain ng kape. 3 to 5 cups a day. Tutod sa nitokal na nga akong asin. Suka-sukan ako. Tutol-pitate na nga akong dugan. So, akong ganda na nang pag-inom.

0: sa karangahong asin. Karon, toy now ga enjoy sa pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix, ihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Santong Plus Herbal Soap.
3: Ito, si Ben Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Santong Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
2: Santong Plus Herbal Soap. Gamit na! Santong Plus Herbal Soap.
1: Premium D3. Ito ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng lila kabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Just pay no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ka mabibili sa mga butika.
4: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mga gas? Yung konting gamot lang ay igasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Yan may protein drink ay bakit. Turbo para sa lalaking igasin. Subukan mo, Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Kaya hindi gamot at mga kumat, hindi naman kung right side. Yung sir, ayos lang. Murag lahi na give like 5 months na. Kapag tumara na rin just fast ang Vision X Plus. Nakaloy, alam na ulian ko. Alam na rin ako.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
7: Ito ang XFM Network Philippines.

0: Saysay Ting. Sa Cold.
1: Crispy.
2: Yes sir, nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan, I'm like, overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Calton Plus Green. Salamat, Benny Saysay. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Calton Plus Green and Calton Vitamin C.
0: Calton Plus Cold. Laging bitin, ibalik ang batsi, ibalik ang alam ng pagmamahalang Turbo. Turbo Supplemental Med, may maca at lavawasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at batsi na pagmatagalan. Turbo Supplemental Med.
3: Mas lalakas sa pa. Calton Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga Busuki. Itong-itong balas sa akong panit at sasariyahin ko. Narawa, tatlo ako na kami kang Calton Plus Herbal Soap. Pura ang laban. Itong-itong sa mga panit.
3: Calton Plus Herbal Soap.
0: Namigin!
3: Calton Plus Herbal Soap.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtatagnay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ka mabibili sa mga butika.
5: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus. Softer Capsule.
8: Vision X Plus.
7: Softer Capsule.
8: Ang Softer Capsule
7: na may taglay ng nutrients na dapat sa efektibo ang antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus.
7: Softer Capsule.
8: Ang Softer Capsule.
7: Kapagdang ginawa para sa mata. Pabibili sa mga butika.
0: Ang kape o? Calton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palugay. Sarap araw-arawin. Calton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Sa Globe, ang XFM Network Philippines.